ma emfa emao time time time herbal center at the time herbal mixer bedjuma so wonim say time the malaria ti wonuma tunt mini dia nyina na ebuat wonum kama afi at the time hh mixer na capsules nzo aba na so bebo apa mani pedua no emu ada ho ma yade bi won bia na yi edie efru ho edie amaun enyuma ku adama na ebu ye chidom dendendin anopai ma yade adoma nkoma se djuma die asumo ya mrepe be jibre na yade ni nyina ho nkomo ya ton edie amaun na wo so atua na ma ko pe bi ewo ho ti bra Facebook ko pemse radio bi ransem ni mu asantimanpuntu yade sum yetifo.